0: GMXT.
1: Wa minguru kwa mbiku miliki eneki ya kura mo karuvethe ketu inga kutiyoro kapamwe modheri nda. Muruvethe ni mbuka na muna mbiki stage nyoromende mithi mjimu karapamwe enumbi kitu odhompo thiro. Atuka itha munda tia rua munda, tuka itha munda tia rua munda, nondando imuri. Oyo kuhonga omprate mutakame omimbi, oyo kunyanda omimbi wina mbili kondero yo muprate ne, osha mimbi mithumbi osheshima bihandika moye na. Jino ndima tuutirepsi. Tutuakai namba pokaruwe the ketunga. Jino ndima tuutiremba.

Ove mo prande ko mbo thirodan jinde kapon ko sheri pinjeri po omurari wonji thromarango da moime nana limo no kande no hambo bari the Brixton slow flow e naro kambo thiro kura mi ko akoto mberi mo po thona mbauriri ah thona katete mo ne ve niwe sha nao mini kwe mini kwe nera ka rodu chine mini kwe pumuri ponga ndambo mapurati ne kunyende ka pongo o ishari pinjeri po hacha ka komekti oka yengo ya sheri nao uno uno onyara mombanda bi ne bituka nda byembyo oputuri ya ashimba cho omumuno mumbure ingwi Tony Brixton ya oka ne poko shimba cho no wina mupradi wanyi ngure pakatinda koyo okakore ko mambo Mekaenda kumurungu makushunje apo iri mbi inambi mukai thapimbi kako vino muviri ina muviri na kuja iri mwende na mukoko romba dingo kuningira shimo ningire the matu munyandire ya kana tu pandire po pshuka ko ondando yetu yoku honga ngo mupratine no wina ominde mipe na wina o kunyandira ingwe bithvera gobi pratina rukuno wina makale no hange mwinjo FM mwingo manyandiro mizimbi mini kwa ina kuchocho iri kobe ni onga piko cho mu komne ne nguro ba imeta ha mungura ye mwiko biungura mwakutuka muri hongo wa chi TV ndebinambi mini kwa

O mayo mo na hambu mo, kumado si hambu mo. E iwa ko siwi ke ori shabari. O murari kumu pura tene kumbi ombo njibi thirom paranga metu ondi o radot Alex yarimbo andu kaputu. Mwamunu mkweda tanguliko kodho ndi ombo nguini. Ombuda njyo njitfa uti shia letenga kumudu mutenga kumbuda nyingamba. Njyo mayo yari nmino ngorena hambu mo.

Ngwe pa ine dapiti mohambu mo kono jibwe ko munyo wiru chama mo ne kabe makumune ko munyo pokati ko twele no makumune ka yo ga hino kuno vomba do munuko ma munda mbo kwe kubale ombe pa ingiro ma ingiro kutana ka kuva ko muho kenda munda ndi bitu ovihuro o jambio avi munika na o mapeni ingiro ako va tuta bino bina munyo bitite ku shebere mina moyo ko shaka makumune ka omnyo mutau wina mo kotoku wale makunika wi kambo wiwa ombe mai singe kulamu ko toma muho kenda kuma ko manene o jambio avi munika nao o dongado na madu ngiro akiruka sha piti zimintu mulongo mo mulongo muho ko munene adu karuka pehi i shinu mbiri mere wena hamba bali kutona o ndana mapeta yiwa mo kotwa shimuthe mari piti muhinga yo hambo ndati muho ko munene adu ngiro ka hita sha piti o mitu mulondano muhambu mo mapeta chiwata kupshu no o upshu no utal mo hiro peke peke ora no sa o muro no mire ngori nandano o kayombo o muviru muno nandano oro apa o muviru mire na o muviru mire ngori nambari o au sonda no mire ngori muno nandano o kana indo o muno na imu mire ngori nandano ina na muno nambari mire ngori na hambo mbali e pa ko hambo o muno mire ngori nandano o shibanda shongo o muno no mire ngori na hambo o mu hala na fidi muno na imu mire ngori na hambo ndatu e dio zomba njo hambari muno na ine o karasberha o muro no mino muro no hambo ndatu katima muri ro hambo bari mino ngori no hambo ndatu o shedoro we o muro no mino ngori na imwe o shahe undu o muro na imwe no mino ngori na ndatu o mata he o muvi no mino ngori ivali o shuruma o muro na imwe no mino ngori na ndano o ngure nguru hambo ndatu mino ngori na hambo ndatu o notu vera o muvi no mino ngori na hambo bari o kaho hambo bari mino ngori na hambo ndatu o kakarara o muro na imwe no mino ngori na hambo umwe o kaukuyo o muro na ndatu mino ngori na hambo bari o kongo muro na ndatu mino ngori na hambo bari o maruru onda no mirongo eri na hambo umwe o muthia o muno na tu mirongo eri na hambo ndatu o ndangwa o muno na tu mirongo eri na hambo mbari o puo o muno na tu mirongo

hamwe mbari o kovikenga umurongo mirongo umurongo numurongo na ine oshaka tisha na ngombe umurongo nambari mirongo na hamwe ndatu shine umurongo na imwe mirongo na ine oshiwarongo o hamwe ndatu mirongo na ndano utapi umurongo nambari mirongo na hamwe ndatu shumurongo mirongo na hamwe o shome ya mutumba hamwe ndatu mirongo na ndatu o bwenge o hamwe mbari mirongo na hamwe ndatu o hamwe heke o umurongo na imwe mirongo na hamwe umwe o chodongi hamwe umwe numurongo na ine o terebe Omuro nambari ni muno na hambu umwe o chumkwe umuro romomino ngweri na hambu ndatu o kawithume hambu umwe nomino ngweri na hambu mbari o shomuise oin kumuniko mwenye utazu sinene mshomuise mamupiti mba o kusha muro ngere mwenye wayuru ombo mwenye wayuru ombo mungiro ushangako kwa ambita mwenye wayuru ushamangu jipebi mba peduka ba o kusho nao mbili po ya ripi ya kopi ndiro uira utire ranyanda vira chiva vya Afrika mabi ngura na wachi mame itendura mdukono kudembo kuya ruo ndangi kwa ngana peke peke shimuno ngana do TNT ndano maudhida supermarketa kukusha dhati do shiwa na usha shiwa na shetu asha hakara no kusha kasino kupre no mahorenga eko piro uye wakwe pa ngana do TNT no maudhida no ngana peke peke paradise anda andiri kwambe kuimbo mularimbi kukusha chojiri o masha shiwa na shika eko ya ajembe biripo na yomuhuko oyinga pamurongo kagi hamambali lapiti mohambo umu muhuko munene

Aye, o munene kaka. Ngono ta munon po ithe ka lungo ri thwa ndumura ti muko nene. O vhangi mwa kuru vho roria, ombe thia vetron. Si apo se meta mombe ni si atu nomba. Si mai tunongwa, si mai tunwe pa pa pa pa pa pa pa pa pa. E, shongia mambwe. Yo vho mbana ndo mblo mbe ni si de anu shima de kapita mo. Mumbi vanda vierero. Apo kaina sha ambiro gori na mbali da piti mwa mbe penduka na mano tuto vingura vya lisha avali. Tuhaga ne pomona ngodo mbali o muvi o mbali ino ndano. Wahamo bali pa hamo ndatu.

0: me pokorisa ile siwa okoriso siwa na si me paranga ve di ga ko ne poetu a je kuma sa ke lembo ri satano nda buko a fa hiti oru kono ra kunene no twa hiti no masa mo do mo shando ndo tenga si ko ko mero nga ri po ere ro manene a du pari na na yo po mo kuwo a si si ro ne po ku pura tena Oshimbumba shitega mbasi kundiki mama si matutire po da kuya kwa skole mbio kei hindo ya kanga primary school da okula mungu kwa mbawa ni mtu pisa nao ya kuweta au harika na amu jia kia kwa wene na kuyambo gundu shimbumba shumisi ya wale amasi utire po mbumu murongo noho mokangwati mbuja mokangwati obo milisi nila agriculture okusha ndino ndi mbasa na ku murongo opetanga tanga primary school na okula mu murongo mundu shimumba zoshare amashutire nokamba ku ministry of agriculture ndino ndi satatu atu atuka ka ka pendukira bombobo shimumba zoshitenda gunda oshimumba zoshavari amashika uta morumana mbombo mhoka tulipo primary school noho porumana noho tulimo primary school tulipo primary school okuya na mudo shimo tako ko shimo ningire unde kwa rika na kwetu mburi moro kondola kuwo po mundambo sha kumatuli yange mene mo kunene kusharika na tfairiri na ubuye nao o JPF ya eto maungu nilongo popezu na ene mwyo kwe kutara kushaka kwa kukungura vinu tu obi na maungu lio mape kambara hila naitu pahito maungu lio mato lio mitika nita pahito lio teksa kwa nubino vina nge peke peko mbi mbipio neno kuyata kwa unepo wetu kuhi matu nigele maka mbiri ndo mwome tanga makangu ati nombombo mbuka noruma na kushanika na weko njelepo mbara mbo kumayoye lio maika nda hajopu mea mako kondepo ili siwa mpye mame njino dimeango kuningira kwa unepo weta alikata mbucho uta kusha umwele usha hambo umwe mbomba toa kusha umwele usha hambo umwe nalako njito kuriani alikana umwele umwe okusha siwa to umwele usha hambo umwe konja okuvala shuri potono nombero wa JPF wawo kuvala pondoro wa JPF wali alisa
1: Okwe pa una murangi. Diro murangi. Okwe pa.
2: TV.
1: Tuni gira pungi thirama kwa ambi hake na kuu no mute nguwa shiva wengwi. Muna shiva wa mako njongo.
3: Shiva me shiva prate ne mamu pendura momu huko mnene nguma hingire ngo tavi tawashi vaba. Omuna neoruto orwa kuzawa chombinde nambano mamushwa na kusha papiti kwa omba pira peke peke ama tu shivi so vandu peke peke mba neno kutuurunga moma twapero popo matoro rero vandu mali kaungura molonda ulizo pokatika shawana na Namibia nambano ke vapa yuvali alikambi munongole okusha pakaa ndera pinu twashita vi alika neshiwa na miyango kumushivisa sha ngunda katwea po kukaendo kienda mo kuti ukauto viungurambi ngunda mati enda tukanguro una peke peke matu hepa mo moruweze kukusha ututuru ngize sha muhuka tukauto embio viungura vihe amba munao noho peno uno usiti matu hepa shinesha po kumundambu asho mbinde usha tiene nise imbio vina vihe maoka badu kambura sha tuakambura odo saesa odo vandu nu odo saesa ndo odo mbatatu tuakambura ndo kanatu akambura nawa watu meanja po nomo ramba yo muka dhona umwe wetu ngutu batera obi ungurambi po ofisambo no pewa pa yuva omwashe wanje wofane akashake omwashe wongundu wanje omyaruke maika wa murangi okusha adikane tone kongo de muyanjo dosaisa denu odomba ndandu nodonga kunduma muso kudara tu muno dosaisa ndedi do mena usha dosaisa ndudu akamburi endenira rodo hinga onomora kuma muso kutona ono lo hambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali ohambo umwe omuvi ombali oimwe onola mearukire poru kwao ono lo hambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali ohambo umwe omuvi ombali oimwe onola alika isiwa na shimbi hako toka nishuwa isha ngunda bino vitundu bime konjo na vyo simbalu no kukanguro vinambishi vya kuiriro shiwa na shasho mbinde meko toka koruungu ege kushivisa usha nabano au yengatore kuwa ngatoro kanake ngatoro kanake chatuka unguro viungurabisha vipu hili roshiwana opo ndangi mwasu wakashe kwa kananda ndangi mwasu wongwe yuva hili rapo varo kunene kuhepa
1: oku hepa shiru wapo
3: ndangi

Ya kathi wanadho minuti mirongo vivari na imwe meito no omurongo omuhoka. Mumurongo batu thukwa kaina kuno nganda njo jia PFNU. Oyenjiri moro kondwara kunene njima ya njolo njivithiro mundambo. Kula matiaro kina machivithiro nga. Machivithiro ondiro wetu Alphonse apuna anyika udho na hawa tachivichi endeke mutupupa. Kihio vanene wetu bure na busma na chicha huma. Matu chivitho ndiro njima mulu umoratio ya menete mbacha ndangi po mbacha ndangi ka ulu umama mkwati. Obachivithi wa ochuwa na cha dhariwa. Tia miyero dhariwa ngaluwe. Kathamanyi dha akuye kavena mauha. Novate na nodhondi uko na dhehe dhaka unje. O kana ire hipothe ireni kada unduka. O chapwera tumona. Katumbori kathombiade. Novi wanambi inga viluwe chiendeke, muhura, kaukulu, chiriange, horongo. Hepunjwa, kaurimuye, mate. Uto kanja wano. Po kanja wa urinja chongamba. Kakanja wana purumwe. Kanja wa. Rundadu jana. Kuto hupira, chihoreko, boys. O date kakwiti, kakutwi, mupurwa. Yamea katutu wano rethi vate ya chorongo nga hithuwe nao. Umahameno yiri mutu pupa ninjo mbakiro yiri mutu pupa wina. Uwongo geri mba urini mwuri wethe ndwi nga hitimba. Ware yepi. Ethu mbongo njiyo sinjo na Apostolic Church of Prophecy yumu profete mama. Kresini ku no mwi hamati mama tshivisa ko lombongo dza vaka mbura dhe mo paranga wana mibia kucha to banyeri thiro muhange wetu ngodu Reverend Manfred Tachuku There o munne rute biro acho gacho donji wino muhamitho bi haviro bio komito ni ne kere kama na mibia o richa tutundi mari andi muhoka tunongumbiro pokere ka yetu muhinga yo hambo mbari mo mungunda mo sitenjo mungunda o lombongo dza vaka mbure Dhanangwa, mwakwa chike odhombongo vakambore, ocha polongama dhoruhothe, ndumo naro. Inje tuwe kutokira pamwe, oiri ohambo umwe mapeta,

0: Zebito minuti mirongo vivari nambari mumurongo muka ambako nji nambano mene ndio kumukoto marapo wakalongo minya nguri mwukoto waka ngwati puno nganda njo JPFA marapo wakora tupu mwenye wayuru
1: mwenye wayuru maumulika na wachinene kwa hanyanya rukonadu ruwaku nene na ino simo yaku rukonadu rukoma nene ndio yungu muda chini kuchu utazu no kutokewa utazu uli utazu wakisha uwele oro kupepera nuno kwa toko kakuna mpepera wapalo kade jumo chakako wanduweli mobi kumbiako wanduweli mozo mbaiki hando waneno mango tinguno nangayo kulambua mtu udharambu wakale sila ndoro nga kuna mbepera yukuti yukushu wanduwe kare mwakulika nyata siya chumozo nukua hachiri tulimu injo ngombia uko ngoro ndindeji jatindo lonjo tulimba po pelumba po undombo mbuka ngaro wanduko dhori ya weke kamba po pelumba na po na ya makumunikana wako mewa ngombene nga popo kuma elanda selengwi kuputuli mkotu waka ngwa timuno ongandaji o government institution pension fund o yonjeta o yungulisi wa ya yo o unepo wayo auhe o upeno ukuru uji unepo mburi mo yungula na hei odo mitiri owa ungule polo klinika owa polise owa ungule molo mbero peke horo mende alo onjeveri lukuti no londele na uji fagari yange owa uvandawehe mbabe ungula mbe wake hii horo mende na imbabehe baroga ugure uhoro mende nyumba lako kwa viungura okusha okuma kwa mwye ndambu tulimo kwa tuwaka ngwati tulipo mbero yotutu mbono vikunwa mwaka ngwati tulipo mbero nji yotutu mbono vikunwa okusha oyu agriculture anga ino kwa maisa ni nongo wa mapupo siya pondondo yoruko ndwa wanduwewe hivicho usha tulipo mbero ine tulipo mbero oyu agriculture sime ungire nei o matembo manene nga wajia pia mwune tembe nene to nene ndo mifaro ujo mbero simu na njiyo jina jikara na mbruno ashia pitu NBC kwa du mbero yo mara manju NBC ya pi yeya mbero njo njia heruka ni umu ukoto waka nguwa tiyo nji mei wonjo oko mabuho wa ije jina shingo uto kuhitamo shirongo uli ya anje waha kaine no nganda jio jia IPF tulipozo mbero lo agrikazi shambarika ne okuje mundu mokuko lo miti lipo lo skole mokuko ba unguro bakuru wa skole mokuko ko ba unguro be wo hono bende chi mo kapito njira chi mai yamba nyamba tebako je pia vane o kulano kuita no tarfate ke pona lo minuta ko mulungu wa omba me muno o matibaga o je pia fange no mwashi washiri ko ngujer kena ngena ndenesa no bakwa omba no chimbumba omba mabe rukamba pombero yo tutumbono bikunwa okeku ya njo njibi firo njinji pombero njiyo yo mutu oro waluko ndwa chapo beha kaene nombero njiyo tutumbono bikunwa mba tu uye putu waka ende lalika usha obanda behe mba wonji IPF kusha moba nganga mwa njibi firo njasha mano ji IPF njibi firo unga no tutu uto tokusha hapo mbapira lo enda lo kukaramo mo memeri pangi firo ati erero mwokoto wapu wa mwororeko ndakuna obinavyo uyombo upembu mau hakahana ehunginda hungiriwe pondondo yorupa ndoro rokupa ngwai pondondo horo mende o meri pangi firo ngwa siye masa nambano maku horo mende ino indo rupando wa lundurura omwano wa meri pangi ro o shimo pangwa pondondo njiyo poka kingi njikara o standarda vonjiro standard na inji yo kombanda o high option ajabo kuisani wa odondondondo nambano simo pangwa za sada uri olombwiro ndumo munu mondondo njiyo standard ndumo munu ujiri kondondo nji o high option na inji yo kombanda mbanda mungo meripangi siro chulu mupangwa o horo mende po chulu munguro horo mende nu o shizashi chiri po uri jombangu njika maika karapo o shuri kuinjo o nyomucho high option na njiyo nondo kombanda mbanda nji o uja ove mwene no kienda kolo na miki inda ndeheri wa lohoro mende ngamwa o na miti inda ndeheri lohoro mende ngamwa o kusho ona miti kashikwa ya shako manawa indo na miti ndo ndumuwa umundu ndumuwa wangapo siya shuri mondondo nji o standar tanji owe mopangwa ona miti yohoro mende uri ropo mwe andere lindu shu wakuwa mo me shumoto kukarara mo nasareti shumoto kukarara mo nasareti ay kuyaro lumbu yo vengi ndumu munu jajarumwe o shoshiwa na o vandukare shiwa wandu wengi chimo tarande tu nangari ile nayi chinga me ungire nayi nangari olombire rumwe nderi mo rupani po nganda nyingi pangisa po kumbi pangwa kumbi wa bilike hiyo nganda yo hali benji chimeka pangwa ngo kushabi hapo mo nganda njo muno lombwiro bene onda kwira mie cho mupangwa omu o shokane poka injo ganda injo siri o wala umunu kusha onanjo andu vingi kabe shuwa shimo tara o vandu o mbumbari mwende tuwelele romo ipa popi weika mwoto wapuo o shiwarele shisha limono o vandu mbumo muno shako ndenguno kukara mo viungurano o wefru o shiwanda mbumo muno shanda o mawaya kare kare kala uto uto kukura teno vishuma shima ipo lakota kwa mbumbrando mirongo ambo umwe o mapuri longuma wepuro mapolifo vanene mbali umo o njibi ilo nangwali ovesi walumu inji oruparo wao mube ungu loku hongo vandashi o kukaramo mozombero o kusitavi imbi mbia shiama na uo mreni porondondo yokuli yokuli kuidi kanukuli tida porondondo yo nji IPFG warumu nukusha tunandafi mawe shi o mama ambazi ya kutukondua mawe pura kusha na mishimbi no kada koliwe hapo meshi tuwavi mishimbi no kada koliwe meshi tuwavi at nupeno shimali ya hizyo kuna koko viungula hii shimo tara Omumunu kujaji IPF akaina kusitonda tayiro chivi anganei okyanje jibi filonjo olongando lenkinda kukuno longu ili kilo lobandu okudakuda koko byungura po kuba suto okulia meka kuja kako sha muka na umoga nashu alu koko byungura iso ke kutiro imaria shwe po iso ke kupo chimali ba shwe chonguja omuro rure modo mo byungura mo akara me so pade so kulianga mo nepoado maeso kuna pa okulianga mo nepoado okusibita kuja kako o ma dakero ko biungura po umumoso ku umumuno lo ngebwiro nuga sana pino le hado wabino leso kienda ko une nu leso kienda murwede ru de nangalire o lo nganda rumo bandu muba kwiko bimaliba nangalire lo nganda inda ndutu kwidika ko bina o shikanda shi nangalire tu tubali mumbura umundu sokutono ngore kako mi hapo binonjo ya njenji ba bakwidika ko nganda yenu shibisha shi atewa ene mami muno mikaro o ami kachikwa chike okuya tanga apo bina bibi bibi wa enja shi o patura njo o binambi o mana we nga ngeriwo o po nambo po atura njo no mora nje jwa jo njiriyo no rumo ko na kushiwa lo data indiro be chifa rumo be pwa jo no hambo ndatu munungwa kushanga rumo shango o hambo mbali po mu yupo hambo umwe o na ngori ono mora limo limo njeheri nawa o njuo shimo to gaidiza o maningiriyo maku kako nomora njiri kwa maina letu na inji njimo ngire kaze mwena kuita sana usha unambu tuto kuya lukaporu kwa atia lukaporu kwa kutabuja siri o manaye tungo mutfa anja kwa minambio ngeri wo o nangari minambio rumo fa tunovandu mutfa kuilika si kwa kusha we muno lombuilo rumo si po kusho uwe watele rumo kubepaka ya shi ondwa lombandu weno o bako shibimbe koko osonda hanamanda hanei o lumwe umundu kwa shatu nangwale na ndinde o ndumo ndiri koka ukonji ukiro koko mani gilo wekumo shitiro umundu kwa enande ndimalita kumwabu na hindo wendua ndu na lomo mbapira lumwe kavina kuhita sana wilo mahino onda nde deta na uwe na lumwe pupeso kushangwa no siye o njyo seta o ponopa shangwa no siye njyo yokabi njyo njiheri mo o uje bina bihimbe rumo muntu tokuva po o taro bina bi o taro arukwa o taro arukwa uje reme kongo chwa na shaka kwati uri ko jarika ne chwa na shaka kwati ripo mbere yo tutu mbona bikuranjo agriculture oba ungure mo lupa pe lohoro mende mo horo mende ungure mo horo mende no banga ndanda de kwiri kwa ponda kwika mo nje ya PF ko de tidiro chimali wa chao o sha kwindo longa nda peke inje pombero yaka kwati no we inje yo kuluva bina rumwe o walino mundu we ngwa ungura mo GIP ya mo mohoromende ngwa ungwa dako kwa viungura ngwa pongwa ta pongwa shita vi nuru mo vima liba vye hie ya mo mwano mwona dati vito kuya po nga mwa dhombira darwe no rumo yu kumuduwa kusha kako umundu waji wapo dhombira dhe ndanzo ya soko muna tfede muna kako nu ushi mutwa mwamuna dhe kako mwamuna ndo dhoriwe nunda dhoriwe nda no odonda dhiri mo vipwikiro oro ndupario mapuri yo uringa na epura muinde tuorele logo kusha hapo rume ami o mundungwi o wala koko viungura no dombura ndalo shiwo ndo chimiro ngo bichano na ndan shabu koko viungura mo kombundo ombura mbali ponga pina o mundungwe alupo aso wano bana chiwe beso kumuno ombwiro hapo bana chimbo lo ombwiro ndando ba muna nda opuo ala andela mbo po ombura orondo wa jojia pfa meja mo ombura ndo galo o mundu shiwo koko viungura no ombura indo o mirongo bichano na ndano ove ko urodo mburo murongo urimo kumuna ombwiro ombomba kwa ile o sheshi so kukara o sheshi urimo byungura oje jwa koko chwa koko byungura no mburo mirongo bitano na ndano ko urodo mburo ndano nda laro etuya kupupo kienda ko mburo mirongo habo umwe umuno do mbwiro be o chokane poko ya PF kuura o chomundu ngurimo byungura nuwina olumbura ndano kumbunda indu shuwa kukoko vimbura nondo ngako mirongo hambo ume na ndano shuli umunde ugoi haku pana ye olumbura ndo ulemuna ngako kundo umbure mirongo hambo ume na ndano ambano shuka utoku muna indandu utoku muna uja umehe pena uvinza mbabia na viserekari wato shuki lare po dombelewede wamoka duwa ambano mautu kupula hapo washa vio hapo washa vio ambano vizambio mani terekaduwa shuli po kangwatine imuno na hii au kudane hii nkashi maisho mbukero kutono mulongo na mbali nushuli metanga no na hii mbili ndolo kashinge mbogo mbuko mnene na hii shima bautu maeso mcha bautu metanga ngamu hili shima isho mbukero kutona o mulongo na mbali no okusha mapiti tilo kama yaka ndela shimo mbilo mbile mbile mbile okusha mbuka omu ukoto wa makange mo hili njio mu yomurongo njiru kwa ngamu mo mulongo na mbali no okusha rikane batule ungondoroka na kango tezo skola lenda lo popedu na kango atinda o nungu nopi butwa atambo kiyangu nungu nje mwye kia umuno lo njibi filo mwye kia njolo njibi filo mwye kupura mwye kuluga mwye kuperendwa wa kuru ndumu muperendwa lukua na ukamburua odo njira vendo lo mino yekoma keru kwa nuku winabi mbi mabi umburua mwoto waka kwa tembera ihe yo GIPF mwingi ana mimpia odo njuhu lembafo wango kumbihuro injo mbero ini unovi umburisi wa vyayo zeli mwoko to wa kangwatine ojime hongire mupuratene okweba bai ndipo na hilaria wa rupa ndo rwana rwen biziro mara ndikiro chuno kadha no oshowani butuli mekopi ro yeru momosha omo munangesheva wa halibe ebatu wango kunasha po mahorenga wo mekopi ro yeru matu baera baero mwe yepitire okulapo rungesheva njemba o hilaria utulipa mwemba ngao masa nuwi na o Bruno Kai hapa tulipa mwemba mwibuye ndambuye mundambu wa bamba hina wakuja NBC mundambuye no hiyo mbomba ulizi mpurate ni waje mkiwa nako patenda kwa kakole kwa mamu noleko kula mbingu ndeko tola shima tu kaenda biha kaende norupa ndolo jia pifa polombelo ndalo tutu mbono mbono mbiko pemisha ma obandu mabe sere kalere yeko shuwa na mumunga mbuna mbwe nolombwilo mbiba eta o veni mwinyobe ya o hadi ya mchambano mambuwa hewa ikiwa iya mi mundo tira na uli ita mbutu kukotole

Kurene kuhepatori pa mwemba urire kuonjira po mokoto umbe muto ndamara pa kalongo minya nguri mokoto waka ngwati puno nganda njojia PFA kove nguru mongore horo mende. Moruvede ndu ina hengu nguwa lako kove ungora. Peno mbiro no nde huinde ya kove. Oruvede luki enda kwa mbero njo tutumono wiku unwako dhuwe kukucha. Bima bihu ngiro ngo uvi kwa ye. Wahaka dhuwa mundu wara mepe ino mundu ume nguma kaya kuthere kare dakana katopo mambo na onu mako mambo kaya yaru kapo. Shua yomuni mweni nukadhuwa na wa. Thank you.

Ya tago mini tambo umwe maito no morongo ni mo mo ka morongo ni mo jotu na matu ya kurumbuze cha bare ke yuva no kombondo mbuze matu ya kumunda mbwa ka ngati ku kuno nganda nyo ja PF marapo ka vongo minya uri ngo kuno chimbumba kutupa kucha mwinjo nganda nji muno vengi mbiro ndatho ku yakove au yerekana ko vengu ya kombundo morongo na imwe ruvile ndro vina ndingo ko juana ndiro ndi karup nuno hone uro chivike hine mukunga chima chiende mihenga tubuve na kuja kuru vivike vivari mbino nganda njo cha PF ya ndo ruvedeka ina kupura tena uri muka no hotuno hungiro manjiro rukondwa ongonya rukondwa rongo mai anje hungira yo ukucha mapi chinanga.

Kada kamara po ma sokurira ngoni ya rukundo ro rongo yanjere po ngi dokuja ne iririre chibike ibantu bateteka tuno china hika bina bihe mabi rate wafa po nerika na chumbu bahaka chodongoro wadenga ngaha yokujeke ne chino chibitho ba manano ba mbere ma chibitha yerukwa no hide mbinga ro kone ka bino chino kuchibitha kucha oma no mbona uriri ma tu pretene ko mbosoro wono makubarika na kahendeka ure mashirika na mashonjerika no nambo abantu banje batabanda nunga mbabe ha makucha ospok sister hatli macha aho nambo chima utu na chanjeka mwaru ko kwatwa muhe paratio makuni nduko chido chabenya nyika byakwatwa

matutinge nombu vira no dumba kuranderi mu mashangwa ondinga maisha vyonu vomeho omeho ye kukenda oshana optics iri munjero kuye kuvarwa ndino injeti kukara pamwe maiva shimega shomirongo vitatu kwa mwezi mbiko mbura njio kula mwamuda tiyo mwanga mwandano ya mapeta petu oro meri nane no ndoka seno ndumbi rombo ayo vana shimo puo ete tudenguru ongendo yoye shimo hepa kurunduru wa makende uriri injolo perita dharu kake hivina ete tunodhora madho makende dhuwe wakandino o wambui mawutire kula mwandu wadha na imbio mathire mwumu na imbio matatu uveru kuomeho na makende uye wakandino ete tukambura dhume tikala itadehe no mundu kwa urike kwa njibithi rauru ya mdotu imu hambu umu mbari ondano dho uye odho imu mbari o hambu umu na mbari oshana optics hepa ngaro ye mwonjevero iyo meho ya rongeri mamasho mashivithi ro marandiro mopuo uvarandithi odho nongo madhekara no marandithi ro vina mnyombi odho ngombe odho ngombo no dhondo umarandironga maikara kuma iwa maikakara kuma urishatano ndi urishatano ndi mariente maiwa shima shiti umurongo na muviu urishatano ndinu shima shiti umurongo na muviu po vyundavi umarandiro mopuo vina mnyombi mavi hito urishaine shiero umurongo na hambu ndatu wavina mnyombi hino permit okula kulombero uveru kwa vina mnyo kavina kura ndarika ne kunjivi thiro urizo hambu ndatu imwe kwa imwa mbali wa hambu ndatu hambu umo urizino lombari mbari yaro uri amdatu mumbari hambo mumbari uri yo hambo ndatu no uri jimbati mae ku Christian hango

choka shiruru kanda mbuka njona niko kandirikirira mumingondo. Yaro ngutwa kono mama shoma shivithiro ndiro no maude umayara mbovita mama tshivithiro ndiro ya UCL onande ka India kama arianda madembwa haimene noruho dhoro ino maude umayara mbovita mama matu shivithiro ndiro ya UCL nande ka India kama arianda madembwa haimene watiri moshipangiro shaka karo mama shari morgo na yata tuko mwadembu kumbura njiki ya yovere imba nga vedhu veno viwa na vyao ombutima na polos mosheta novandu wa vehe ike hiro longwe na kanjambitha anavi ojo na nga hiro re modhonjou ben vamanuka ruhaka nombuyo nyama aihe.

Poma shivi thiruma eduko Jeffrey Kavengina safe mundueva. Kumbushi huno na kamburu thai. Akuria. Yaru ina ngeri mbamasha ono maho de umaira mbo vitama. Natu shivi thao ondiro yomiti ronguru usiel. O nande ka India haimene. Matu shivi thao ondiro yomiti ronguru usiel. Nande ka India haimene. Matri moshi pangero shaka karo mavesha aru mwono na etatu. Ke hii overi mbwe mwura mangurure. Oba shivi thio mbama yiko wa hongwa venu vomiti ronguru nduwa hongere pamwe. Mwondwedhu ya kamnenga mitiri watu wako mweka pere. Kwa mitiri shapiru kero na wakwao. Kama tapati combined school mitiri manathe karamata mitiri shakuwa na wakwao. Mwaka hituwa mitiri karonda yefru kaangundwe na wakwao. Kwa plenzo mitiri katuna hange mitiri katusha na wakwao. Tonatas. Yoke hii paka honga oshitheni na wina angavithu wa vehe mapangano vashu wa thani moshu wa rongo. Boys kahambwe na nguno we kahimunu. Novanda vehe muparanga we erika ni angavithu we na maedhu ko mitiri onguru soul kamarenga. Nomuhona wako yu wa Antonius mbaha wadongarangombe mokaro kape kado nahi. Yarongeri mama shawete o ovikamatha kaura oti orina uneme shavina mbutife kashivena yoro hodoro ne matu shivitha o ndiro ya okavena kavena Harold kaura matu shivitha o ndiro ya kavena Harold kaura watiro ndiro ya shimanga mosho mwithemu. Taiva sharo moro na eva rikomo dembi komburanji. O mutingu matu shivi thangu mwashi ova rukemba iski ya kaura na kakuru kade shihuno. Ova shivi thiwomba. Moko na vashi wa thane. Hireni kala unduka na shiwa na she. Wapandera shikaravide ushu wa kapukare. Ori o maharero asoka shivena. O tutupu shivi kwa. Kamu yumba vya kondo. Mike rapui kwa venani. Shirumbona ruhumba. O dena roru koro. Wapu ye kathombariru na watena, rabika mashoushi ya nyuthi ipakuwa na mupanda uhe. Havehe novi wanavya wangavivi uve nao. Wanambiwi na angavivi washi wanashaka loho wa matuwe mesha vimiede muvangwa matena muyoro. Kwa mashithi nga maedhu kwa kovika matha kaura, tiori na undeme shavi na mbutithe gashivena. Kwa njivi thiromamu hakane kuna beno vandu kaura. Yangu ripori mdatu imwe wa imodho mbari ndatu o hambo mbari ondano no hambo ndatu.

Matukana na uriko murungu mashithiro ndiro ngumba kuramba. Kanda kumunumasha oto Otimo Hengari na Simpson Garokohe na Bishop Ephraim Hengari mepata. Noroho dhorune matushibitho ndiro yomutena kwanje nui na kovengu ingui etla unje Hengari. Noroho dhorune ne matushibitho ndiro yomutena kwanje na kovengu ingui etla unje Hengari. Watiro thonda mawesha rumurugu nani kumudhimu kumuranji wa maruru. Mwana miti kumbundo uwele mbwe karanao. Imbanga vedhu veno viwa na vyao. Oshu wana shakuru uo. Na kaunu wana kashiremba. Ona muro muyoro na kashiapa. Murema kevu mwana kavedheri. Kanji. Na kaunu ndampu. Kamutwedhu. Noshu wana shaka shati nyano shamuvengwa. Nepatari hengarithu venao. Wainyangu ngakae nao shi eno noshuwa na she. Katwalipo kashikuru noshuwa na the pe kamenye.

omurongo naimo ndi yatheko kutono mbari ya mahatenya majithira kutwa kura maja ko mutengwa ka urika putfa watarika nami kupaha ngole kaina kuturunga chiwa dhunji pahana mutengwa mirenje nomora yake yatanga hinoma mabeju athana atukaenda ko murungu maja majithira ndiro ngumba mudhu moratio ya chipiruka ko chipati okane poko jithira ndo katakame omukabire wo ukambe oyo marabe yeta tunga edhuwe nuwo ukambe ngaura ukire mu mingondo maedhu ko jara ovetha ya enene mungenje omuti wo komando ya karondu kehe ya munio nganda nekupi konjithira ko murungu tone konjithira ovetha ya enene ngulipo uliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe oine ohambo umwe mbali ohambo mbali oimwe ohambo ndatu uliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe mbali ohambo mbali oimwe ohambo ndatu ingamaja ko kurunda vehe mbakaerere kuthutwa jimari ya jao mena noku kondwa iyo ministiri arika ne dhuwe uja ministiri muhuga iri mama jete au hengwa konda au hengwa kondwa nge kuri aritha ko undwe maria thironga iri ko muhuga ndori chatatu chiro murongo na hambo mbali oiri okuza mu murongo muko munene pombero yo hona pare okuhepa yathuko kosinia ibirige wathewa panimba chiwa mo machete nguma kongorerembo maija kovanene voahongwa mbeite muskole ya jiperongo mamuthimburugithiwa kunja orijaine chiero murongo na hambo ndatu tonombongera yo vanene voahongwa mbiri muskole ya jiperongo injia amuhe

0: no mbabira dos kole po wimbi mepako arika na kungwe de munu ojithitambi na jo mwenji pa hapo uliri yo hambo ndatu wa imwe o hambo mbali yo hambo ndatu mbali ondano wa imwe uliri yo imwe uliri yo hambo ndatu wa imwe o hambo mbali yo hambo ndatu mbali ondano wa imwe uliri yo imwe nguma ya kongore mbaecha o hame majo mulandu wa lomburo mirongo itatu na hambo mbali gumbaka hame pa hawiungura yokuko horora odonjiwa pokutira wanaji mojumuise mopaha shwalven guri pauliri o hambo ndatu o imwe o hambo mbali ondano o hambo umwe ondatu o ine o hambo umwe o hambo mbali uliri o hambo ndatu o imwe ondano o hambo umwe ondatu o ine o hambo mbali o imwe
1: iya tuka ende na uriri ngeri mba maisha o mashivithiro maiko vanasha avehe oihe po varumendo shio ndo shio donjuo avehe morukondo aruchira kunene atu mashivitho maronga ndo etu ngutari matuthoka na oma vashi maga chomro na muvyonga nduko mirongo ivari na rimwe omwenye mbusha rikane etuwa rombu ndanga nduko mame maika shito murongo omwenye mbusha ambo mbati narikane matu maronga ndo etu nga maika karako shio uye po yata te wa hipara shiteo henguru mundu kwa ithi wapo mwinu kudhamo shio ndo shio donjuo no mundo wenga itu ndo ni bia mathire bari bi kwe kulia na byo omurungu ma muto no ngodeko tengwa shakala pimbungu anguri pore mda tu monda tu onda no onda tu ndano omuvi u hambo ndatu no hambo mbati wami karipi oshondo isha kaharika na mepa hovi ngura byo kutida obakuruka lepo kutido banashe no kuskon makodon juo mbiri mosho mwite meba do pauri mda tu mohambo mbari o riji o mubi hambo mbari o hambo umwe o imwe nonda no po pauri mda tu mbari o hambo ndatu o riji o ine o mbari no lo riji mbari me pa ho kaperike petu o kuyade ma moso eto kres bloka na marula me pa ha kolwedra shimangari kana jivada pono moranji uri o mda tu mbari o riji o mbari o hambo ndatu o uriri o ino ndano o ine o hambo mbari maedhu kutopsia kwa mundu alika na mani ulitwero wanashe kwa skole nje Windhoek Technical High School njiro Windhoek Technical High School wakudha mwashumifu shavari o menji wadha pono moranji o uriri o hambo ndatu imwe o mbati olo imwe ndatu omuvyu nolo mbari mbari o mbari olo imwe ndatu omuvyu nolo mbari mbari ok kwatu tuna mashivithiro yovotengwa shakala pimbuka kwathirikane maoronga neno ngarimaithukara komaivashere omurongo na muvyu nu yarua mbundanga nduko omwethe mbuusha hambo mbari shere omurongo oshirongo oushowe po yatate wahipara shiteo takonjivithira mupa yatate tengwa shakala pimbungu apori mdatu imo ndatu ondano ondatu ondano muviu ohambo ndatu nohambo mbari

0: DMXT.
1: Wami ngurukwa ambiku miri kene kia kura mo karuvede kietu inga kutiyoro kapamwe modeli nda. Murubede ni mbuka na mbuna mbiku stage nyoro mende mbidi mbuka rapamwe nubi kieto odhombo thiro. Atuka itha munda tia roa munda, atuka itha munda tia roa munda, nondando imuri. Oyo kuhonga omprato mtakame omidhumbi, oyo kunyanda omidhumbi, wina mbiri kondero yo mupratene, osha mwimbi midhumbi, shishima vihandika muyena. Jino di matu utirepsi. Tutuwa kaya namba pokarwe dhe kia tunga. Jino di matu utiremba.

ban badu no kitra o kampo tro ko ko mumbu nguri a Craig David demu na shawu to muni ware wandu meminyanda o mitiki wandu ware ko yorki so shwan o je mo marakango etunga mu mitra o jemi over DJ kombunda na o shapirza o alb may point to do it jaro alb may ndinga ndinga nei iye mo vandu mbeuri tha nondarire o parurumomba ukatarira o mutu nomi mbimi Craig David mwenye kamundo mutithi na omoshitemba kakunu amihemu uvu wa maunguri wa wanduwaru mbika kapotungi o albi mayaya hiyo mbomba umbura erike uri mbomba yo na natuka enti shimba kortoka nengu ndi etu wapo mpura njipome bishi nga bishi dea jina mbeze kama dia njirubewe kwa wakotu wa

0: okuba komanda ngandu kulisha tano likwamba kurwede ketu okuba mondatu ngandu smaito no oyine omapeta
1: mugarwede ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire yivandi ketra onjithro ponando mitanda
1: onjithro ongodroga no doskole
0: ondinge yiva jidupo yodonongo oshamu bito peke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yo mitanda
1: shuno onjithro ponando yo mitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimwe shipatrio onomura ombali omuvyu oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu pombaru muvyu oyimwe ombari onela ondatu ondano mopa iwonferi ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulisha tano okaero karuwede kwe komutanda

0: nga o kuliro muithani pothe we apo radio wa munu kusha radio mbibina ka vino kumunika yo shine vali ipopo ponondo kongura o kumuno vingura hapo mundu hishite vi okujo vina shivana wa mundu puhe po kulio mo patruke shine nerume we apo NBC we ke kongura kalubedi mwaka topiko kudho internship pothe akano mehongeri kama hosha pothe mbapi munika yo shina hino kuhito upupu kwa ambi kalure kombero njina ya peno mundu mwe ngutu ili huanga pamwe wa shidro shina chimwe wa ewa ire kiri hongo o sounda pothe wa munu kusha pothe mbira mutu hino kumuno sounda katiti hino kwenu no kumuno upupu ndi kundangu maku munika shina kuno andu wengi pothe ya utu kuangu kutu kunyingira o kalubedi kwa kusha maende kwa ure kakusha ona uri ukumbwa vi pothe yanga inurumu munu shuno kambo kumwa yungu kudhe upalitho mitenda mkalubedi nga nopo mbikuwe se o shumunu basha nga toho kore pamwe bilipunu mundu nushumota metuondi nukuzi ya mako njitha yuri njongunu
1: mboromade uparisi yuri ziko umutanda uhe ngumenzi paratene umutanda muna mibie na inaku auhe ngumavu ya rakani na hongiendi tuno matokero manene nushitu hena kuhongiro matokero nga matu sana yo tushita sana winea omitanda yetu eto vengyo mitanda yetu shiri shiri tutimoru panda katu konjo kupa hao uzawi kuikula ambika mburo nyarambena kwa ambika mburo nyarambena muhuka ambina o matu kariro wakarele no wakarele wa wakwetu obusha rika na mutanda kona puuri owe shomu sehi ponjo na mibi anji shiri shiri shua konjo kumemoshina kapeno shina shu hatona ami umehungire ngwi mama yewe wali no mwono na hambo mbaji but sekami ikonganda simeta muina shima vika ende katoronda na anjira ndisha elando shikamera shitenga chimba rando shikamera epatulo nganda yiperedoro ukumba vi photography euto kuperenda no nganda meta muina ne perende mbi kwa kamaliwa ko vipendo kakena kuita nawa posia mimi wangu kiri honga hishite ese kama eiko ko pom koro ta sorry tipeno nganda ji jikohorora kupina hapo nambo ekatona mushimopa oruta authority mbomutu o miedi hambo ndato kienda kumuyuna kukonjo kuongo maliwa mbogo tupamwe nambalo itova o mitanda faliwa vopiki oshodiwe shu hina kuungura posio kona hishi mungura kona hishi unashopua kambureke oshwe okuseka mamba okienda poliwembo okukaiko mundongode po ukashitu sina mihe mbibi na mbibi haeto njama posio vamburo shima rekaenda pesho ruya vederwe o ufukushita uja ukaeno ruya vederuwa wapavesha ufukuse kiyo ruyawele mbaru yawele mose kiyo ruyawele mose kiyo shuwa konjo kuyenda po lingwa watawo shakeno muhunga one angari yo mihunga mbiku wa mihungo misupi yo ruwezo misupi yo mele hambo umo wa shot kosa shimuna shuwe kiri hongo o graphic designer shuwa vumumu patulonga na yue utu kunguru flyer uondiru mbumbu nuvina peke peke ondo uyeni umatu kaenda wata na ukawea po mata na ukiro uyumi mwawi wakantino makutu o AI nishima upratine shurushe hii mutatwa Dr. Netumbo na ndita itwa usho mitanda nga tukonje kumatiene ne okulio honga po kuinvest okupika mo AI mina kusho uye watarango usho konoku hepa umwe shiondovu kona longo mbendaye nene okulio hongo muhunga wadhombura ine mwene kulio hongo muhunga mbo wadhombo mnyeze hambo umwe mbo wo graphic designer po wo video editing po wo sound editing so wadhombo uninga ndo hira patulu kala uto kia njova mbate toko mitanda bino longe shefa ombo olonda tira puno wakwenu rumo munombatero popo mbero vo kansela mosho waka shai mope konja na wachinene rumo munombatero ohiro kapereke ke yobi no masirane opaturo ngeshe fayue okuto bandu bebali omemo yungura usha mitanda yetu amimbi no njenda no mbitoro hoze shimeta mu mitanda yetu mukatutura ili yao yokuri anga mu mapeta otuvele muveri o viungura mbima viungura shiri vingi ponje nda kusha vi hapo nawa kwetu o mitanda yetu mbi kwa mbundo dhombura ndano mawe kariro vangendu kwa mbundo dhombura ndano matu kariro o vakarele uwa kwetu nu o shitu kakara na mambo ngoo kushi vi o vandile anja sana viungura weni o vandile kutasana posia o munungue shima kutuwa anjo ya nomba pira watu urungire mokoleja kani njo we ya mbapira wa munu internshipa o munu wa munu pirula na shikwa ame memuri sana uza wanumari anja sana yungula potea hina mbapira na ime kena ranji uza mitanda nga tupite menyando na tuha nyando shuwa nduma za njoni baka nyanda mwaka

0: meka nyanda rukwa ndio ndime kanyanda muga meka nyanda rukwa usha embora njiko mitanda ko banene wetu arika ne meningi banene wetu ko ushangaze kotoke pondondo yo banene imbamba ave ha mapuno bana shepo mavuko onguro vaihe shitwa luko yo musho kupura hevi ove ungura ye ni mogango kungura ye okay washa unguro ihi ne ihi ne amangundwa njishika ndo shimba kapa homba pira kuinga kaka ambura shimbina mba pira kuinga nga shasha wi kanani kananoo njatulo vishinga muuwa viso wando kanano inani uja nga tuzo vanene matukano yuhu ngito mima wizu noti ya wezatu wanashe wetu sharwe matukano wanashe wengi panganda mbumba weta ramo shimari wa shwe sho ukurundu uja muto waka mba kanji kumbasha mbitwa poliji sare nga tukaya ndeko murungu ukuliso hange ambwane no norufu lero
1: nakuepa shinini
0: nakuepa
1: Mkunu kuhipa kowe na mwapre ni mthakamina mthura chinini kowe nguwa pandhiri po kalwede ketu kumutenda. Nguma tulupa mwengo onguli ukumbwa wii mwashishea. Gutu watala kwa kapu shobi ungule mbi ungula pandondo yo TV. Ungule mbi ungule mbi vio kutufa po odhoiri. Po do programa rumwe po tuwede kani kushamae thoku nyanda vi. Nushu apuratini kuye na wahongo, washivitha. Numeka mbro kushashiri shiro wenguli penjembo makali ronjo uri. Onde mbikula iriva lihe kushamutenda. Onjo njimika ami alura kwa vesho ondo dho konoku shito vina mbimbi mekula iri. Konoku kwenjitho kubadha po tuwede kani to mbikula iri kushu mbapira nu mbapiro mbapiro visi wa uliri mbapiro mbapira ndio ndi mola ero kushashike po sia mhoko mbapira njoma ikakano ndengu kushalika ne vandu vatate puma mwe nino kutoro unongo no kuli honga mali re na washi nene unongo umwe umunu mundu mako mundu uke ata tisa odomba pira odomba nda hako ndamba hako ndamba ya kwe ire ire mba kwe ire ire mba ovo shua pindika ondi mundungu yeke kuposhi maliwa po sio shine chuhinu kushua ombu unongo we mbumo vaka kukushu unongo mbu kariro we nganduke we thenina ujo iri mundu shime kunguli sana ule ove muni mwata ato ujo mundungu yeke nushimari wa shizi kipi poshe na shono hosho kusutu anashive posia anashive katoli ilo kuwepo unungu mbu unungu we wa njia kove muhuka andino shumo kago mundu kako ame etali rekungu nduwa nje uliri hanje puo etana shitenda shonyo thambi na wandu wengi imbo mba pe unungu mbona wamba kali rovandu nangali rurumo munu kushumu unungu ukutatumisa ukushinda navi posia shuatanu anashimbo veka ungulisanu posia ungulisa we uliri oshwa zo kutala usha oo nangole ya mimeva ku unongo mbondi ema ungulisa me ulinu wanashive imeve sana wanashive kaino kupu unongo mbo oveshwa zumbo we umwaka lilo mundu muhoka andinu wanashive ave uto kunyingiro ushikove kakusho nao amingumbi kakaza nangu watu ili ya mame uwarwe na hepero ndilo mwashu wa Afrika alika ni uwarwe ngalire wanda therondaya amingumbi ivona kakaza natu ili ya mano shimumba ezitfai

0: papanjara o rispeka o mahaka ini no o vandu ku hingira kumwe kape o nanjina onja panjara porumwe ponganda oruthuvero ndo apanjara ponganda mati ene no kuvatira vipo vo veni maveni no kuti vatira vi okusha on ndwinji yo ruthuvero po ndwinji yo manguriro akumwe po mango makariro apamwe wao vetu ne kokusha muhuka yeriro mawa kuenda ko murungu mevi nambi tushita mbiono
1: ngai no ovyu wari mapuru kusha shathe kama shia kodombero denu kie kurapota poki ku kieta mbuthi wishuna kombero njondo ni shiwan bina bienbe na byumbiru mo bina katito bikoto peno ma umwana rumwe kaino kwa mushuru mo bina bikadu bikadu bake mu mivanda byo shuhuru mena rukusha oru mwe bipitira moshi na shokusha mpaka thereka pomba yapo kombero yondo ni shiwana ambano muhuka bithereka rero pekara ngai ni munu mwana ni muti nambo una wetu mushi fighter pombero then kusha bi happy
0: ombero ndi ni shiwana shapo mahembo i ete turi ngo kutilo biundi kwa obina ete mbitwa shitoru yano okusho bi tutilo biundi kwa pondondo njiri yo uriri nuno hoshima viso kukapita kwa mundu waro porumwe mbutu ungura pamwe ngatushe ove porumwe wa ihamithi wa mo korutu rwe shi wa ihamithi wa korutu rwe ni ambano mo wango matutho kukutwara konganga tuka senekarere konganga onu msemba we yuri katu utoro mundu ngunda iye mune ya hiri ya njira atumu fosa kukusha maende kushinda shori vesho okusha putu tutilo viundikwa mara oviundi kwa shiva tuye nukushe mokoto wambangiro ye utiti indi eye shima vangana kako kushete matu mufupendo ye onjivithiro kusha pako perinei matu eneno kukuhinda kuporise matu eneno kukuhinda pi matu eneno kukuhinda pi eye ndisha riro oreti okushita na
1: Wari mapuri yewa rinurathwana omu miniti inenda oriri unge mutu kene kupura ngi mahungire uri varume ndu veri mumba shive ya poporithi shwa utoku utoku sha omukadhe ndu wanje njishiti ni maku imbo pove utiro kuyo vaino kushusha unu wa shirupeta pimbo nga inurume mamutu pembo kusha shwa utoku ya uri kako omukadhe ndu wanje unjishita ni po wenjishiti ni omuhingo ene rumo yosho paporithi mpura tina kuimbyo mika mpuru kusha no rutenga mutu mshima rapota no katenge kombero njeno nga rateveka utira ko koporithi kombero njoin kaa inumbo muhingo buve shindu ambo
2: Okay. Oshiperi shiri ponapo peno mundu pekaro matokero tuvizuva noho kugusha vandu shive yamba po polosaciona lodo porizo kuye kura pota pekaro vino hamukwa na imbyo ya monao opupa doku tuwa po mbero nji yetu shina ito hongiro kuza koma uto ya ovingi mundu vati mwashimba shombero yetu iri po klinika kaya nomo kushombero yo porizo po klinika maipa hae oruparo ngondono no vitandi opo matundu ete katu hama podo police station oputu wadho kutwari wa peke kukusho mundungwe ya mariro mupaturuke ahatari warume na inde hondo ro kunjacha nuno ho o mundungwe ya kukushito shuandu mputu wa muno training arume kama shindwa shina mboma norumo mundungwe warume mpwa shindwa po podo police station nambano noho mundu shue ya po police station na unu use mba uri noho kura iromu police mburi mundiuti kukusha amimbinu uzi uu wapo wapetu nduranje meva ngova polisi mba ondo nino mbambi ungura no nongondono nino vitandi wapo matundu pekaro mabe ku hindi kwa mbero yetu po ndeli rumo kumbundo ndano shodo mbero ndutu ungura kutapu hamna nangandu po ndano kumbundo ndano pekaro mundu nguri mo standby nguma ungura nguma isanewa uja shive ya podo polisi station na shovina rumo jiri mbitutuwa kushovandu weyo rwa pekaro kwa mana aha hepa rumwe ngo kuthereka rovi navyo kupaturuka rumwe shehi na kiena mashe mevango kuhithane noa ova polisi mbambe konto nona ovita ndio po matundu po noho maene nukupodho no mora dhetu dhodongo dheusha tuhongire kwenai
1: Mbano mamu tuithire mamu njithire mpulati ni wanyabwe kundi mpulati ni kathono pa minute mbali ulidi indi mega mpulo shepuri wandi noho mnyodhikwa shiposa wadhiri shipeno mundu kumeshiwa o po mundu rumwe ngo tatu mithwa yo mukadhe nduwe hapo yo mulimwa fuku theka muku ya kolombero then po ami shumurara nganda po sherumbira ramati uthango mene nuku theka muku ya kungirira po mika mburi ya mtu mwathiri mbona na ino itampo ufipi uriri
0: me angu kuyambono ngamwa mundo uhe maine no kuthekama ukieto onjeme no po o munewe ohungano sina chima munu kushakashiri nao ukuyano kuhena eteno hena reka tuna kuhepo kupitisa kushabinambi fara potereo hivi tutido sho shundi kwa noho o chinga peri pombero porise noho be betido vi undi kwa manombo mara tuye neno kubatiro umundu kushini shas munu kushatuyenda kulonganda okukashito kondoro neno kulonganda no ya okusha ushina shishitua uriri maine nukuya atumutido oshundi kwa kuinjo ete shinene matu hepo kuvatira ngo mundu engwe muna kushakiri mongarombwa
1: mapure yevari nga hindu nga katiti ya ipe nusho vandu butu heno orvede varu mawe puru kusha shipeno vina vya lombe pitira mo lombero denu deni madhe ni nukuri lomba turuke peta po kuwe huna rume pino mwangu wanje yungu unwe vingu urthi puru kithe kuri kona vene na noko mbero ina vya kufatiru ipura rawe theni na umashu urumburu mwana hambo ndatu wadu nukusha ngo mbude mbo mapuru kusha hapwe hiru mweponga ndapi hupira pino vani nive ufula shimuna katipi utatumithi lombero denu no wina madhe ni nukumuya kura okie kupura tina kumundungi umapure yevari go atuanika.
2: Okay, kuingo dombro mrongo na hambo ndatu ngu ingu mafla kushe yuta tumithi wapanganda. Kwa hitu hongire, tuwa shombero yetu tukondono na ovita ndi opo matundu. Ogusho onjo njitwa iho mbinji shitwa kovandumbe hupira pamo. Ogusha maine nuku yashi nene kwa dombero yetu, matumu ya kura, atumu pombatero nje mupire.
0: Abana no, miango kuyeta mbu porumwe onjivithiro ombo kura. Ovanashe wabomburo omurongo, ukudako siro nganduko omurongo na hampo bari, viungurwa kwa ministry onjenda. Ukusha ngamwa vehe mpolo onduni noshua no pwiri, no njiungurwa kuno polise shine nchingeyo, onduni noshua na yodomburo omurongo na hampo ndato kuyendako mbanda onjo yetu. Nete noho tuungura kumbundo dhoiri, mweni no kuyako na thareta, weto uthe uwembi aveisani thumunguri onduni oshuwa na eku kumuna shuhena kwa ngu kumuni kwa rukuru kwa kushakako wa hile kompero mena usho banduwe tarathana kusha wa hile kompero nuna mbano waka utu kupurua kusha hapo waka pahere ye mwaka hingiro vikwa ovinathi hembi noho kusha mihe mwenu kuya ngamo hili kusho na vika kusho rune ompero onduni oshuwa na noho hili kama hoku kukuyakura indio veshuwe ya po casualty okupura kushamia ngo kuhakaina no mungu ri ondu no shwana maltu itana uri
1: weda mbore ri kuna butia yo ngo de no okuna mera de mpoto
2: birki ndu wodombura mona na munda to ucha na mundu ngu hiri ke horombura rukwao ucha kupa hewa ombero eto bina ko ku itara ko omundu ngo mawu omukadhi ndu omurume ndu omwashi anga ngo ke horombura mai ni no ke kura kota potio kusha ke horombura ya mahe ko mumukura menepo kutia kapena kuhia kushashiri kumuhupira mwishitani chino mundu mumuta tumithe oina kukusha maini nukukura minu wapo yu mungu orangao life skills teacher kinu kunguri thauriri po social worker po angaya o pastor yu kereka yu uriro mungu maini nukuhia kukurumbero ya kura putea kako penu mashini yu kihurumbura mungu kukurumbira mwishitani shikanishi
1: ya na ulimpureti nwanyina mbano mati enda tu viri kitha kwa thoko mti enda tu uriri tuthia tuwa viri kitha rukuru kura matu haka na uriri odhono miradenu matu ya njo yombero yondo ni ushuwa na achi enja njo yenu yon oyu nomira mbari lui matu ya njano hatu viri kitha njo yoporite kukura po kambio vina vihete kundono na onkapi
2: na mbano odhombero odhoporite mbero njo yon ya hongiro yo yotu ngura oma ndahanga kurishatano udhapo hamo ndatu nga po ndano yoma peta pothia apikaro mundu nguriko standby ombero okay. Shapata ogusho mundu muni uri riu kura poto mara poto matenga yuti rapo police popori theory of popo na obe ogusho okay. Mundu mbu pimbe mberi popori to mbeshu wa kushaka ko pombero yetu nguri mo standby mo shiki kishone ogusho mbedu toni nongode etatu ya po police station na achiku
1: okay nda mundu ogusho mbona uri shimo ba mukenda ko police mutenge popori to ine onjika ka mo hawi ri niri okumwe owa veni abe ku hindi po abe ku pono mera mundu yego mangura mayu bango mbero njo yondo ni Yoshua na mipako pupi ungura othereka reka kaka la pwade mburga mbumura
0: mea ngo kutoka mburi kushavi okutonongo de moto nene porumwe shuri kushirongo sharwe mara okuyapo na thareta mariro o hepero okuye kumuna po mjo shashimba heko mundo thiri okuye kuraitha kushakako mimea ngo kuhakaena na munguri yondo ni Yoshua okushia ithani wangu limo mukumane no kuye kukubatira nga muiri
1: nkujambara go betere mwe njo pori theuri chimbe yanga muru vede uri oinga muiri pora popo
0: po hospital
1: po e chambe no ka uri ni myango akaina no kandu bengura mbero yo ndinyo yoshwana ube ni mabe kutonine atie ku hakaina okay.

Kituka ndepo mwe kunda eri rikuru na imu pratini wakaruweze kuu muka ndepo na mini wakaruweze kueko uyo manyendo. Mami ngumbiri ivuna kakadho na tuweria maho. Iri rinja thorodo minute ini ulio nda piti mwanda na umapete. Ya, nambana kaya nurumwe uu minuto utizi ulitu honei. Hungindi ripo ndiri komando chiti heko piro uye. Shiro ve injopo no mwaranjo nilo hambo umwa uimwe. Ombaro mwiyo uimwe ombali weine ondano hambo mbali. Po hambo ndatu. Ya, ehole nduma tukupeku indio ndi. Ehole ndiripo katiki hindi os. Senekala ni hindi wa Fransoze. E hindi wa Fransoze ni hindi wa Senekala kuindu ndi mbali nyenda. Okudhamu hambo mbali mbo. Okuja meka mbalo kujanjo. Omuno shu mundu warongere. Mwangu kutalira no kudhuwa. Shero yu mundu mwenji lairi kusha. Ama mbalo rungi thwa mbalanga uliri wae nene. Shie nji pere mbo uliri hine kara numba. Meni no kudhuwa njibithi la zehe nduma zeka endonde ya minoho hino TV. Okuja alika na oka kukulu mbalo rungi thwa mbalanga na tuno mahole. Chwa ungu mainyenda umakatika imbu utuku na kana tukani ndo kaluweze kukukupa pothengu mayenyenda rukuru ingo matu kupalika muthwewa kwa mamimu nudhungo dhe madhe kena katiti po kaluweze kitunga nukwa ambigia njiko mbango numbiko toke.

hapo Imbi Oshiwa. Oda presenta murongo na imwe uriri za bantu bengulisa kuoko kumuho mwuye. Mbale yue ino matupo mirongo yuvali na hambo umwe. Eraka oshi nepo jihaka hana kuveruka korutu do mundu. Omundu uthuwa na pobi kando omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.

Mutire mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati yodhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere shokodombade wina tokutunine o dho programa dha peke nduma detara mekuruhungi rekopiro yero chimbere koma no dhonge shepa o dho nene no dhonditi o tuwede puputari wa chimbere o dho ngandado dho betting inpi o ruvedhuruwa o kurenditira po onge shepa yoye pomorari wanji yusuf mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nilo hamdatu o ime ondatu onela ombari o dho hambu mbari o ime omuvyu korupara marandithira o NBC hakaena kuena upaka waripo nilo hamdatu o dho ime mbari o dho ine mbari o hamdatu o ime o hambu mbari onela aruhe ondenga po dhongo o ishe bari pinyi jiheripo e kopiro

0: Parkene na mupra na nyota mi tuite mi hungire tu reiva nui na mumunyo shingio matu wakupitida po ombudo na hepe jinele kumutu wa Namibia kukusharika na matu kara matu heruka kwa rutenda dharatio inda owe nbise uketira o mahore o manamunyo korukiko mekopi ndiro uye mupra na nyo mutaka mi numarika enda ni kukusharika na yoko vature mberi mupra na nyo Namibia olo programa zetu shiwa mo makaendiru ya ingo vivi kembi matukara matu heruka kurutenda nuno ndando yoku kietira o mahore inga oye kopi indi oro uye muprati ni wanje oja pati ningile kuruna inje thiro kushiru wendo shiruwe ya shimu nandino ni nguruwa kune hore wina ndakurama maku njiloko ehore pokatiko shira ihi o France no senikala nui na wakuma kuhunjiro kusha ehore no matu kietire ena munyo korukeko muprati ni wanje mutakame kontinonti Kaburacho, tekuita miungire tuiva.
1: Muture mo Namibia, eko biru yero shimbere rakaenda. Nu onganda ombidithe yodhombude inji o NBC. Maiki yetere o mapidithiro, o manamunjo korukiku o mahorenga. O kudha modharati yodha yo o murongo naimwe na wina kekenero TV. Mehorarie ndumarinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho shimbere sho kodhombade. Wina toko thunine o dho programa dha peke ndhuma dhetara mekuru hungi reko biru yero shimbere. Koma no dhonge shefa o dho nene no dhon titi. O tuwede puputari wa shimbere. O dho ngandado dho betting. Intui o ruvedhuru wa okuranditira po onge shefa yoye. Mrangato nongo de kui handa mbaha ponero hamda tu oimwe onda tu onela ombari odo hambu mbari oimwe omuviu korupara marandi thiro rwen bc hakaina kuna upaka wari ponero hamda tu odo ime mbari odo ine mbari ohamda tu oimwe ohambu me onela aruhe ondega podongwao oishe bari pinyi jiheripo e kopi

Ya merci, negum purakene so matishiwa gogusha twa sewa kongo tushinene mo vino vingi. Tu atunguliwa vino.

0: wapone. Nu o tateve tumbe tutengera pomo batenge betengera posho shiri shiri. Va unguro sina shima vetu po unongo. No unongo mbo vetu pano no no mbavunji formata kuo oyo sina mwenyo. Hapo sina mwenyo hi tushiwa kuzapo maihi lume wongombo. Maihi wongombo omana ndengo pupete kipi. Nandavi yako mwashi ngu o mwashi mtiti ngu mana kuda twende kapahe o mwashi ngunganwe o nanjima kudo soy milk. O maihi wo soy. Yedapi. O maihi wo vikokotu. Isimuna yo oba ndoishi mave kurairi kisho onjo half a flock na. O vikokotu nji kudo o musli, kamusli onjo enondo ngudaratuk. Poti kujavi onjo half a flock na jo. O maihi ngo. O kujavi okupa kujavi hapo mbili ha maul. Mau pubi mbili ha menaru kusha ongorongo banamba no mayi midikida nami hapo miri hupisa di kusha mbi hupe o mwano mongara katiti o kusha o shinaho o eviri lo limu era imbi minambio riri mushi na shimuna o cooperative puma tuoronga nisiro o nongo wetu mau tuoronga nisiro o mbango detu ati apa matutu kulivatera atu hau haramatu njuku kaile tu kare no harukuru tu shuwe kusabi matu ya nja o team sender moshi nasho teksa kukoromende o mekuri sironga wo GDP o mekuri siro wo ngorongo bangangu njirekeno mo GDP ivatere o ngorongo bayo horomende kusha o horomende itupe o Nazareta o horomende itupe o Nesa itupo mitiri itungo do klasa dona harukuru okusha onanjo okuta naura njo ekonomi yehi no morobeda shingerondo shumo tara ku traore dino ndi o presidente ya Burkina Faso shumo tara ku traore dino ndi o mashe mutiti murumendo mutiti sorry ngo kusho mashe murumendo mutiti pofi uja sheya mo Burkina Faso mwalio njara no uhepo wingi no vito wingi muhanga ukire muhanga utimo minyo wabandu sha dambo sha rampa in the France kushano mbakero yao kushoshi kwa ye arambe vera arimisa fende o Burkina Faso nji maigi kura mene maigi ungulide mayungura kwene hi indindi marieto shino shiwa kuro nu osa komade wanguma eche wa iyo Burkina Faso ini ayuto ku atamo vikuni nomo ahindo vikuni nomo andu a tomo o meri hongero o ma hongero nga tomo nga enina mokunguru vina kuwa veni okuri unguri jo veni njino ndio Burkina Faso karina njara kamuna uhepe uvi ungura mbute kipi menaru kusho munda uhe usho kusha maso kia nja o hambura kanai okusha no hambura kana njima anja njima ita nauro vina vingi o ngorongo wa mihi o ngorongo wa kuwa veni no okulambo njara no mudu no uhepe na vina vihendi okuye shinaho o shinaho o ku obandumbu ma no mbale ngura pamwe no horomendo ku ekeneke okuoko no kuoko o shitube no shitube okukonju kulamba uhepe muoveni eto shinahi o shitumu na kushavi o shinashi matuso ku ato haka ningira no ku uri kumunwe no ku jako horomende uri ipote usha kishavi horomende traita ngandumba nabano kushitubate kulambo kenda kumurungu banga yehi inje yomekulisiro development banga yo kushusha na mibia po njia na mibia njima na usitulima na mibia nai eto tako njisa traeta po namba osho watu leva pukiro weto bandu o masere etano muma tu wango kushi shinahamu kwa na hihi tuno o milie nonji njavu kumato veni ulizi mwari utumbe wetu shiri ulimato veni nambano kwa milie nanji eto mato hepo kwa milie nagarwe ine tupewe tiademe mena usondunge yetu maisha vi ete matu wango kunguro ngorongo wa nchino lo ndima yetu odo milio na mirongo vivari so no shinahi mariro hetero mariro omundlek masie nene kwa indi shitwa shito okoliwe na okoliwe na okoliwe osha ko kompatira norutu rumo rodonda ndorbeni okusho oma ungulilo nga nishi rumo wako operator fatengu matu wangu kutuwa po maesha nao okienda kumurungu
1: bien biko temo karuwe kito ambaran tupa muno maorgani no mani nenga kurama mo minute mimo pombali opo tupate kunene meka mwisha wa hongo na wachinene shaji kana charity yake kutetha rukwa
0: ari kana shiri mekesti ndandi chinene mo orisha ine oboili do muko komunene matu orongani ne mo mawedo nyanda obatule bakukiro ari kana matu kana no mahene ndumbu matia kura matia kulire mo mawedo nyanda opo oposhi obetuwa gabiye po betuwe nene indiro tutumbona vikunwa mjishu kwa kushombero ya mutengwa upendura opima tuoronga nene mboku shavi rakandimari kwa mutule uhe wapukilo o mberi unepo ukuru wa kooperatifa na mbuma wangu kulida o unepo kooperatifa indi matusha ombu multipurpose cooperative alikane inke kie kuduga okudako erakaro robachio veni imba okudamo monberonji yo division okushuru pa ro ministry inji yo turbo na vikunwa okudamo okutwashi mwise mbeno shina no kudo cooperative lee kututapera onjira njima tuso kutora omigari njima tuso kutora omuhunga mma tuso kutora okikutara kouwa no uzeu no upupu wa cooperative no kushamadu ngire kwa vikuwa ekweti ete obambapira vetu la orongana ombango yetu obandunga hinove tano mbele unepo mwindo ruwede ndwi oshobando wa hongore lepo oshobakanjira ya orongana wina matu wango kieki yalisa omborongani siro ya imbyo unongo wetu no kikutopo njianga hino njitwakanda ombeni na mbeni okiki yalisa kusha mai anja ukapete kipi ya kuramavi matu wangai okusha kieki yele kafano mambotie kukara na makuri yo kudhambo ponambo wina mapekara upatuluke mapekara uruwezo upatuluke kwa wando kupuro makuri yo mapekara uruwezo upatuluke kuimba mawe yangu kuzo unepo okusha angisa manawao nu alika na shimo shangise narwe shiwa kusha mufo kufutako kana okuyalisa kukusha shiri unondero nu ulika mwaha okuyanjo hambura kana yue Ousa kuda korutu ngandu kwinjo ngandu korukutu okusha omaronga nino ngalika na orisha ine mu komunene o maruwa ndi chimachi to moronga na hambo ndatu komwele mputu na wombweng yuni ngarano moshirongoma wedo nyanda oshinene pombero injo tutubono ikuno njishuka kusha oyo mutengo pendura matukara no kahongo kafupi uringa ino kudako kumkura menepo o kansela ya Rukondwa o mkura menepo wo kooperate fanguma ya kulovi mbumba matukara no mkura menepo wo vanane wo mbago menaro kusha tushua kusha o vandavi hishima vi orongana vi orongani na kihi yo unane wo mbago o vambapira morwede ndu idha shangiro menaro kusha yaro mining yaro mastupi nga hino ngutomu ino kudako mbero kusha iwa nda kura makuo ndirika mohori ne Olomba piranda alikani magumu tuisi lebana ne wombadu ngamwa po pupeta munwa o manane no wombadu o tokonjira kusha kuindo mbapira ndima inanga o mukura menepo wo uhona pare bunane na mokoto wa pukiro kusha o shibatu ningire kusha alikani mutu vade kuimba mbeno upupu no masa na masorero kie kuduma pamo inambi kie kukapa mwengira tushwe kushe pukiro retundi onganda yuri winja tungwa o uhona pale mbwa kumbwa dikama no vina ndia tukama metukiro tongula pamwe nuo oshime sharika na mikisti na imbo unane oratio ndangi kukaruwelenga ndangi kushata hanasano ombango yetu nji no tupiti sire pongo oma nangero wetu nga noho nu medheri kukushoshina himarile ondero yomuture nga mwauhe omutanda omukadona oserekade omuyodikwa nga mwauhe mo virongo peke ni matisho kusha wa cooperative la kurama la tatu ambo mbo ya uhe mbupo dhuja ngo kusha vi hapo tungropete kipi nga kialise kusha tungropete kipi mu o shinashima chie neno kutanaura o ngaro yetu nehupo letu kenda kumurungu wina
1: okay pashi nini Era kama mtengwa Cecil yaroku yengu baba ngwe tutarere mombo ngaro nyima yama orisha ine yo cooperative nuni ndo ndino wina mutwa ine kuri yongo japo chima kuingiro the cooperative odo mbiro ndo ngura yenu muno bikwa yimo ndo ndo ndo mata batemba kwa kete kongo mapeta kuna kwa mako yiku shiruma

hapo imbi oshiwa. Oda presenta mulongo na imwe uliri za bantu benguliza kuoko kumuho mouye. Mbale yue ino matupo mirongo yuvali na hambo umwe. Eraka oshi nepo jihaka hana kuveruka korutulo mundu. Omunduthu wana pobi kando omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.

akunene kuhepa pitiwa minuti omulongo na hambo umwe yapitimo hambo mbali yunguruva uyu uli chavali kushibike mambi garukirwe waho haukambe kumatukaenda pamwe ni ngachi matu

0: kana siku kapanjera kuva ko kusikole nyo Monte Cristo akatura ko kuhavana okana sika kamuniko kakwao mukuma wo Martia Tisari muvana henda aketoro kana chikutsapo nganda ochivenge tore nongore avetoro kana shinga vetwa ko police iyo vana henda okwisho uninga ndu hindo mitiri aika taro kana chekukeriko okusharika ako munena uhe wapanje kisoka nashe naroka nashe otuisira kalonganga magesha keka ako havana onjiongara amimbaro kukonje kuhunjira kuna koku na imba mbele fako polise ababale shakandi emekara magesha kako ove une uhitapi jimeweza katiti ni ambano ka katiti ka kashitiri ka uruma okusharika mia njongo de yanje emupongo de ya imba mbeke tora memu pongo de anje o kanacho keri kohawa kwa na henda police station na gani kumaka purira ongo de anje o hambo ndatu o imwe o muviu o do inembari o hambo ndatu o imwe o mbari o muviu o do inembari o mbari o hambo ndatu ndatu amupa haye from urangi kakusha upo umato kero anawa.
1: Tupao no marango zeru kwao?
0: Oimwe. Hamondatu. Oimwe. Ombari. Omuviu. Oine. Oine. Ombari. Ohamondatu. Ondatu.
1: Niko ya kareli keripo polisi ni matu ingile nei?
0: Hii keripo polisi yobana henda.
1: Okwe pa jine mefro umurangi.
0: Enda lako tuisira kalonganga.
1: Tuisira kalonganga.
0: Hii.
1: Kakubaisho kwe pa jine konjibi sironjo?
0: Kako ndangi muisani.
1: Ndangi.
0: Please, if I would you...

Okay, pe hamu mwa piti muhambo ndati yongrova yali shavari twake ndiko amuru wetu muru wetu longrova pekenji o shashi twali thiri kuruma peka no mata na ukiro peke peke nga shama no ma horenga weko pinduro uye o shashi auti enu o shinga pinduro.

Okay, pakuda tuyambua watu hapa hawa unongo dhu tunawomba tukupe kusha matu kaina puna ume njomba utupe kusha matu nje hore runguro wapo katika hindi o France ni hindi o Senegal omundu mungire kuma unjironga afana apitie kutaku njonde to nengo maholi kushanga hirunga nyandere mwinde kupiro ya muni kirebi njomba numura ngove ombali o muvio ima mbaru ino ndano ambali pahamu tupe kushanga hino hore po katika hindi o France ni hindi o Senegal mungire kusha mali munda ume po hore po katika mahi ya vana batu muna kumana bo uja matu njuko jitu kaina pamwe

0: Ismaila sa.
1: Ashiwe kaenda ruka mihiro kongo from yanengwi. Dise doe wakaenda hindi ufranza. Ongyanengwi kamara lamine kamara.
2: Baba.
1: Papa wakaenda ashiako mnyanengwi. Diakate. Mosa diakate. Ashiako vara di captaina. Kolo bali. Ashiako kapuka ka Afrika. Majito kubira nuka siapita nusia pita makero itu kubaya hindi. Osana kara. Bangu yo moko kati tino mai ka enda pohimo tara siwata ne ora roko kule. Ngo mauri ro diri. Asia ro ake hiro kongo tre hindi osene kala mwina ngi musa na kate. Osi enda saka bako noko ruba tra penyi mundamo. Osana kara ya ko ngi adras gama gweye. Mapa hasi andi mani mota waro ndoko puno gwa kiti pano. Onda taidiro ke hindi osene kala ngi ngi sadio mani watunwa. Ashibetiramba pa hindi Jackson jibira shimunu maka ko muka mure hindi of France anu wanyino ko ngotwe hindi of France apu eri rukwa Ashia ke hindi o sene kalamiro ko ngotwe Ashia ku Mozadi akate diakate mapa ngine ngi Lamine Kamara e Lamine Kamara Ashia ku ndi akate mudabu ini sene kala kainu ndi rake hindi of France imotara uri Aka inda numu kamure nguri Mike McDonald pari muna chadiro.
0: Kai non dira chapu mo he uri wan benyanda mo mo lika demu. O nga veri anja uri kuja. Nyanda pa mo uri lika de henda to sana uri sima nyanda uri kuja nga ino ro Africa uri pote kuja. Ngi shimbere shi nyanda ichi mo ndo ge ide mo na mano china rasipa he kuja mano jo technical ability na mano sana uri jo anda he ku so kupeta.
1: O shimbere shi wa ke hindi o Franza o mngene ngui William Saliba. Asia kumina ntio Hernandez. Ya kondo mugo kambu hanuru pare makatini mai pamwe nangu dize dowe wakaenda. Bambe gude watarako uri kedo kumulika kwa nyenda yoshinga shivanga shombanda. Asia kumina ngi Adrian report. Osene kala mai hongo shi mbere makati kuru pare. Asia kum Orient Towani. Debele wakaenda nu shabidi. Mahaku bakero. Mabakero mabomu naka shiruru.
2: Zinga beri, oh beri jara curi kemudian ke kaum
1: je. Pire somba, petak biar somba,
0: karumbu,
1: karubau, pire somba dengan kapten guru. Oh sinul tuh dia antara Madrid bi.
0: Mudah mahu apa kan?
2: Mudah mahu hari ko kembali jamu nampu Afrika. Mudah jauh macam ni saya unggulan awan jadi ko ko mudah mungkin mudah pinggirna.
3: Enam mahu Juventus. Ia
1: now. Beveri nao.
2: Mungwa hiti, mungwa hiti, mungwa hiti ya jikandosi.
1: Shimbiro shiwa ke hindi o Fransa, mihiro kongo fungine mgui Dayot Upakameno. Masinye nwa gari mgini mgui Adrian Rapiot. Masinye hakuwa kiro mbo kukunduro githuwa njine kongo fiuridi.
0: Nila shidandu da Senegal.
1: La Senegal ambuwa doma Afrika kumbada kukule.
0: Siya panjaro shimbire, maia ruka hiyo.
1: Maia rikawa hiyo hiyo hiyo. Shimbiro shiwa ke hindi o Senegal, no Fransa upuiri ngude shiri miuruka shiharo muhunga. Masinya ndwa miurungu ndiri ko shako biuru.
3: Momo no nom ko mdambo wa France no the unforced error that he rode engage nini. Kabisa ko katiti ndi sibrepe.
0: Oh, France ne ndaye ko gwete sibrepe pale. Ya limit foul di mapa ngari tsagisha o mamo no Senegal ma nyanda. O tight maki ngi maye mayungura no mafa.
1: Simbero shwa ke hindi o Senegal. Acho no rupimbo. Kafuka kaka enda. Asia ko ngi Jacksona. No, wanja kumuna bitana yesha piti. Maiha kuriongo jiromba mwenye ngui Ismail. Sandi yomane no kia nyinga nyinga mwenye ngui Ismail. Sanga hino ngo jiromba kane no muna chadiro.
0: Kavi pupu uliri, mawari sanga njiro wabi, mawari sanga njiro. Hini mawari njiro uja uhe mawa kunyando shi uliri. Kapena uspana njima itiro nguwao. Lachida sana uliri, bati mawusha ngombe maidu pine ngunda wede nvini. Nakui muna uliri.
1: Kambupu.
0: Shiri kambupu.
1: Iriko kamba kwa kule.
0: Kamba kwa paru kade.
1: Shimbiro shiwa ke hindi o Seneca o France. Mira kongru nginangui maikina mukambule wa ngunde. Kambire meji poru fero. Masha kaende mbibeto shimbire ngunde. Mingu thu nongu wanje. Arua kumunye nangui Jules Kounde. Kounde mbishire shimunu. Arua kumunye nangui Adrian Tomani. Mapa asani yomane nimu kako. Babi ni mwatara. Mabe pingafa na ulishipo kukushiri. Siye ndasha kambako. Ovara.
0: Khalidou Koulibaly.
1: Khalidou Koulibaly ngomu do vengeteno. Mbaka shakutu witenda. Kajika endo shimbiro shwa ke hindi o doze akaenda France. Tuwe mapa hanyeno Congo.

0: mapishani ukuja se o Senegal ambira o simbira chanje xena chini chote murunda o kansanjia ismaila sa o spanish mai munika chini ya tapa lo meho o France angunda ngampa
1: Oye ba?
0: Oye ke imwe kui mashia chitoa hema tu no?
2: Mm-hmm.
0: Agusha ambira ehore shiri shiri 50-50 uri.
1: Ere pame. Oye ba? Era karasi kusha derwa o mungine mukuru hira shwa Afrika nzasa na rarundara rasi kudu o mungine duana mbia wa aru hingwa gani ushibira shime hindi oteki. Uja nungwe tu kusoma kaka chiruru. Uso no shibira yenda weke nusku la mingu bondo. Pongo mumode kono shiwa. Ogasi ya mingu ndaku. Ingweke. Go ahead.

0: osi hende saka baka hiro kongrefeno kono patira penje siko cha derwa
1: nene uriri ongwati dire konate penje shiri shiri mape munikashina ma shito patina chimo bwana Saliba mape aruma be ave shima benda ave luwasana nuku nukuli honga sana aruma weka kano
0: sawa wapiti
2: ngene ngibara dayi umu wa umarundu
0: kamara wapiti
3: yendo muwaji nene
0: baye nuhu waru mnyendo wame kupi nuhu wame afrika nuhu kunupatira penjengu mtitingi
1: warundu
0: Simbiro shiwake hindi yo France mino kongo flash yako mkamu denguri maika maika nguro kamu kwa masha ya ruke mbi wetu simbiro shire nuhu shashi tuwa wetu simbiro shire mapa muko kambu wa noru kupare mkati ashi shairi wambo hindi yo senekala mapa sendi yomani nuhu senekala fwiri mkati kurupare hindi yo senekala ubara kono bali
1: Njaku wanashe.
0: Iyo wanashe vinyangi diri kwa baito. Burada kaenda.
1: Kia ruka kungotengu.
0: Shabongo kapuru wakusha kako. Nushi hitri wakusha hitavi.
1: Njaku weni uwe ya ruke.
0: Mba wakuma muhomu dambu ini. Mundu kwa hitimba. Mba wani mundu katithi. Ngeye kwa mkoka mba. Gatoro ndifena kwa mungu. Sene kala kaenda. Weha kukano kwa jiro. Mba himo tano nashi ya rwambo hindi. O Fransa. Mbambi wa heshi munu wa kaenda. Mba munu mutenga. Mba wakanda. Moverwa. Tavi pukashima vyo Afrika likana.
1: Kapeni mwana wariku. Tanamu nduwe na ule.
0: Mtata hidiro.
1: Good namon duwe na share mo thia pewa
0: uri. Mo mangira.
1: Yo ine manga uri ma ngundra po murungu mbe ma thia po uri ma shiwa na ngu jo ine ma thu ma ine ngu shit.
0: Onda ta idro ke hindi. Uka kunu hoka umba no romuja mujiko jitire nda wadu hapo. Jitire hapo. Wa vete mbambe shibire sha vete shiwa ita ko mukambule uri. Meka mure ya.
1: Ngo ka kulibale no wala tato. Ngwa shi here ko munduri hanjire kusha ma vete. Ndakwe kumbloka uri nguva chanjuru vedza ndasana nguva chimu ndo machiti
0: ito rambo ye hindi of france mukati kuri pare bambe mundo mutenga
1: ave rakan
0: ave ndo kumuno ngwa ketupa ngino ngila men kamara wapiti ngino ndiara ngwa hiti ngino ngwi ismail sa wapiti ngwa hiti ngino ngwi baye
3: mau muni
0: muni uri
3: aji twa bila aji twa
0: Ena uri na pekendo.
1: Eharata. Eharata gari zego dimo.
0: Eharata tauke. Onda tediro ke hindi o France amupura no anje mufirwa.
1: Ade de ka eka zo murongo ne kuno murongo nda tu ambara. Tunyine indo zo hiwa ne indo zo ka pose komia.
0: Shimbero shwa ke hindi o France anu shi shi rombo hindi o Senegal mira kongo twe. Shi ha kushitwa imba. Senegal aka ina mudambu ina muka mundo hiti ambano ndiara mato kuri onda tadiro mutoru ya changa shinya ndiri hindi yo france france aka enda o duwe no kabu kaba ashi podu fero ke hindi yo france o france muka diko du pare ashi ko minungi report si arwa kongo fe ye hindi yo france rukwa maitu kura mera na wono senegal
1: Aye, saya kurang berambang. No, mana perlu apa turun kau rigi? Kulamu berkontrol siapa risiko utung gamba. Tapi timu aku siapa sih je? Nampak no pay abi. Sini kalau iri anjir aku perlu kau naik ris.
0: Anjir apa ke?
1: Kami sana.
0: Matu kiri naga. Tukar sih di Afrika.
1: Orang we. Orang umpe. Ya.
0: Asyik aku biar lagi kulo balik kapten Hindi. Oh, sini kala.
4: Kulo balik. Dia kate.
0: Kulo balik. Ya, aku biar lagi dia kate.
1: Okay. Juice. Malik.
0: I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house.

hapo imbi oshiwa. Oda presenta murongo na imwe uriri za bantu bengulisa kuoko kumuho mwuye. Mbale yue ino matupo mirongo yubari na hambo umwe. Eraka oshi nepo jihaka hana kuveruka korutu do mundu. Omunduthu wana pobi kando omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.

Omurari wengibifiro mbaranga otivi yo NBC nodara tiyo adhe dho NBC mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko pwambata faneno yekopiro uyero shimbere rompuro mayovie varino mirongo yuari na hambo umwenji ove okaere orwadero mapitifiro uomurari wengibifiro mbaranga odhara tiyo dho NBC no TV eyubarie wina matu nyingiro njefiro uja odhongo gora faneno dhe tu dhe pweba payua madhe kara madhe thunu amobi kando kando menaro mapitifiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uyero shimberendo aluhe ondenga podhongo oisha bali pwinji helipo omurari wengibifiro mbaranga.

Mutule mwana mibia ekobiru yero shimbire rakainda. Nu onganda ombidite yodhombude inji o NBC. Maiki yetere o mapidithiro o manamunjo korukiku o mahorenga. Okudha mudharati yodhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV. Mehorari endumari nyanda matukara nodhonongo moshitamba eisho shimbire shokodhombade. Wina toko thunine o dho programa da peke enduma detara mekuru hungi rekobiru yero shimbire. Koma nodhonge shefa o dho nene nodhonditi o tuwede proprietari wa shimbire o dho ngandado dho betting. Intui o ruvedu ruwa okuranditira po onge shefa yoye. Pomurari wanji yuthi mbranga tonongo dhe kui hana mba hapo nilu hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe omuvyu. Koruparo maranditri o dho NBC hakae na kuena upaka wari ponilu hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondega po dho ngwao o ishe bari pinyi jiheri po ekopiro yero shimbire